0: Ayawa, katag niya siyak siya lal na kukanatak waransh ban siya khel.
1: Yosetyo, kakwilihun si Diyos na nawre.
0: Tukobra siya kaku, kukweta siya kre, kawatle. Sa saraka at chol tanong sila kutankil.
1: Ay, kukarak, katabiting kale, ningkulak kwan. Reseba ko yung kasyon sa ispinyo kaya ng chikwa.
0: Inka jawa. Macha chikokan. Kawubrese at chol. Nakatingra. Nakatingra jawa.
1: Maanik asal na rahok. Hole na shkastesis yu am sa shkaba liramigo. Juan 15:13. Es kana ka kwa aksal o saklisak e, sonu saksalik angkel. Son alilikak ahik, rera bingkilik angkel.
2: Bantyo Cinco!
1: Bantyo Cinco, chiris, kokel, kochinas, katyes kamano, rikinek de kakus, kabits, amanan. Chikahunil to Bantyo Cinco, chanchan kachon, kan kamusik, katikibak bilik angkel.
2: Bantyo Cinco!

Fantesh, Fantesh, Kabin Kil, Chulak Fonalak, Takabis, Jabs Kushlik, Wakasus, Fonak Ma Ani. Together, Taklakilish Mensaje, Kanak Kabiak Lira, Tilik Wadios, Kung Ora Kuito Kuan Karan, Saikun Kabal, Chishanto, Elk, Mantesh Kabin Kil, Leslie Jugesh Kabin Kil, Truly Hunk Amoke. Kabiak Lishabile Silik Wakasus, Ibambil, Ban Samateo, Lokoni Blakat at Kakwa. Erabiom resil na kitiman tarala ko sa kuitsin o chikta kuili na ishik na ilokakwe. Aula inin kere cheraha kairip. Cheraha kaip li shik na ke ilokere. Utches tikok chirishep di na ke rob tising kere. Renak lai shak ralashk ahol le choshil chukua. Di na shkechak li sak esas penep linka usep hokwi di usep shol. Ud na shkechak li hap sas penep li tikep hokwi linka tikesh. Rusola. Quila esh ne kiraeb kahquili ne kirao kerek aruek ahkamongil ek ahkamongil tekul. Mainkata bi hokan ahquikesh manuchak eblechtitolto. Ud quima quina kash nakak esish olep kahquile raserizin kaput chikru ne kebanu. Mainkata bi hokan ahquikesh manuchak eblechtitolto. Ebla mag Ebli mag es papal Tzakalak bereru Honak lecho shayl chugwa Tzakal reru Ratin li kakwa Nimlalok alat kakwa Jesus Shkabili ratin li kwa Dios shkakomon Ink ananaw karut katyechirish Karuto atinakwe Chirulikutanay anak kwan khalan chikli na lepsh kami khalan chikli shtiqe li Jesus chirish chik chalan chakunshil ekutan anak naks kwan chikli li profeta ma li kwa Moises kwan li chakrap shesh kanap abanan Halan chik chiru likish kanap likwa kasus makohun nakikta. Makohun nakikta likish lishesh kanap o kanak kristiyan akwan. Hushil ekutan hali karu likish banu chak. Hali. Kuy anish manung khunak karwa kwe. Ali, kamash tiyarin kuy isrisiru cha kwe isibilak kuchkuru chire chang. Hingkap ko kamantepe. E rabesil kinakitiman tarala kwa sa kuy shik te ilok li shay shik na ilok ha kwe chang. Naranas tiyan chaka sali chakrap chaklak Moises haanak Liani shik na ulika kwe shik akwita kwe anjak li chakrap anjak kong shik ha ulita shra an akwitara ha anjak li chakrap pero li chakrap ay toh kwa na rin sa katya may tiyanak ayos lao akal na karahip chishkunin mo ko chakesta kwa na kwe li chakrap ay nashkakumo Kuana kakwi dine kaleng nindine ke kara kakwi ebli kakumon li kech ala li kech kabal por li shumas chiklish kumon mag ano kakwi. Hogan nakshti li kesusa ine abala indin kye rechan nakchera hakep li shik na ke ilo kere cheshti hok chuli shib li neke rao tese nerechan. Li Jesus nak eh li kachak rabin kil ho ak angel kui shik na katiliti hon chirish kui na kachra obtisili hon na ti hon chirish ke sa ischol chan me panu ho eblah kapak alu kachak ebli honsir ebli eblah kapak ulu kach kui li nikeshra kachak chisa cha bilep nike rahok le nak oton masala chol salin chol Nakshkompala sa ischol nakotun chiruri komonil. Para shkone sep charone keriri.
Maas chelli Jesús sonak kwan ah chelli Jesús nak chikaraqib chikhunilo la atikwan man la qachan mi kwan kuna qachakilala mareshik na korid sa shkabaan marewak arush qachina panu pas chatihok chirish wak angi likatak lang kila o linako cholopang linako linaka puktesi linako pichang linako lokoning linako kwakbang kanak aru likak angi la antihok chirishep lishik na keilukket kwan na chikla o linaka man limas kami u limas ka lika kompanyer marak linaka rajis akal hindi na kapokep chilang kikin barkwalit kapokep li na siya li Jesus boko makep li shik na iki ilo kere renak kutung kakwi li raom rikinep siya li Jesus pero laong ko kamaanta chik na kabano li shik na kini kaputak e timpok shik na kini ril chanko kaputak e timpok sali sa akunak lik angel kikin Shik na kinirita wil chanko nak nagook. Pero magkamas siya li Jesus sa nakwa. Karus siya li Jesus. Kabiyak karus. Sakal kabiyak li siya li Jesus. Hawlain ninyere chirake li shik na kilok ere o chastihok chirishep li na kiraup tasing ere. Taanggis siya li Jesus sa nakwa. Chirake li na kiraup Dishik na ke ilo kere ulchishtihok chirishep na ke raup tasing kere. Marishish banu honak shdimal chakilal sa kabin tihoko chirishep lishep manung ka. Marishik na kuril pos tihoko chirishep. Shbanakali kataklang kil. Redan ka hunak ikakorik inep. Kuisik kuilan, sik wich din rilin, chik yamak at yoko shpanong. Toh kwan koh kuisak sa shakrab lak Moises. Toh kwan koh kuisak sa shakrab din nakteril, din nakteril kristyanep chak. Di siya berisi chak balik kakwa. Toh kwan koh chakaran. Kukan na shkat kumon at ina uslak yelisan til hujro likutan na in. Uslak hanak kachapike. Renak la shakralash kahole choshail chukwa li nashkechak li sake sashbeneb linka usap hokwili usa ischol. U nashkechak li hap sashbeneb li tike ischol hokwili linka tike ischol. Chali Jesus anakwan. Renak la keshralali Dios. Kwi shikwili maralali ni kwa Dios. Kwi inkash kwi la ingu chik chokisht ektanan ki laano. Aru chokinsh panong ki laano. Majokin sa pabang kili na siya lisan dito, chol-chol na rin ka. Chol-chol na rin ka siya kakumon. Huwag ka nakchinaus na atin naglikagwa, chulikutan na in, usrahan na klain, laes, kagula sa kachol. Kwisik na kwilihun. Karoon na keskutib la, lishbeni lahtik na kitiya. Karoon siya likasus siya lishbeni lahtik. Abe oma karugis chili Jesus chili shbeni ulati. Kuyudlaish na kiraeb kahwili na kirao kere karure kah karure karure ah kamungil tek ul. Pinkata biho ka na kwi sa shbanu chaklahti tzol toh chan. Ut kwi na keskesa ischol kahwili ele rase ritzin. Ka put chikru teb na kebanu. Mainkata biho ka na kwi keshbanu chak eb lah. Eb limak eb. Eb li na Hukana kwi di kishpano ebli makaish pabal sa kalak beriru ho nakli chukwa lecho shil chukwa sa karero. Karo na kishpano li makaish pabalak na kitilaish. Kumpat usep kumpating ka. Kumpat ke rahok kumpat kuchik. Kumpat chabil na ki atnak chirish likumon. Kumpat halanchik na kishke chirish halanchik. Chishep biras ritzin. Ali makaish pabal. Kwa na in sa likat yu am, usrahan na klain laish. Magkotipil tatrut kara, karakep chishkunin. Magkotipil tatrut kake sa ischol, chi anchal kachol. Magkotipil tatrut kabok. Sa hunak kanghel, hunakikwan kilkip chikakuminlore na hosyali Jesus, akala kareru, hunaklit yu kabih, akareru. Mantios chikabingkil, Mantios li ka
kakulbal tok sa lehon kabal la ishtichukesh chikilbas shkwali plataforma de TikTok sa ich palehil chokare. Kabeh kunang li kabich kimkesh la ishlistah.